0: ir in posse.
1: Que tu me matis, o.
0: Ari me shoisen nenshen se o tis mo era o.
2: Are sa ka.